Malu kung ano nang isira, kamutok palihohaw na ima, kung ano belo ni Trinchi, ang programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di yung pavimento, kung si Fulan sa naluresing walo to tinantong. Molok ni, hawato ha niya lorong diag ba imiot. Kaya di saong ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di yung volvimento hatene no matenek niya. Tiyak malu kung ano nang isira, molo kita huwete niya programa, tirmay, ita baro na lay, mujika furakida o titulo Hari Dami.

Maluk lang na yung sira, pamutok palihohaw no'y mar, pahaw niyo belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluring sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Di hidisaw ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenyan. Tiap maluk lang na yung sira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

kung sira. Hoy, itarwan na hamutuk ona, mujiga furakida. Pirmay, ita say bareza hamutuk orasang kapasitar niyang. Ita makfeto, nomane, milenyum niyang. Ita mak sabedoria.

Polo Grama na Isira, pamutok pa liho hao no imar, hao ni belo ni trinchi, ha programa, inangamang ni matadala, balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hao niya lorong diak bay mihut. Di hidi saong ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kanya. Tiak Polo Grama na Isira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

Imong itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaon konaba visualizasaon.

ka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.